kejado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo isegun oni yi lojo Tuesday eje lanu le kin to kiyin le kan si bi mo se kiyin lana pe happy new month asese mu ojo keji ninu osu elekefa ni odun 2026 awe wa di meji loni mi ni tan oje yin olufe ba se jo n gba awe isa o di dandan ki nkan da osu te wonu e ni won pe ni osu kefa osu ifa osu to fa ire mora but osu kefa wa symbolic ki wa se yen nikan osu te wonu e imomi ati dadi e dide nle e ma bo ni bi pepe osu agbara ni enikan ni kini won pe ni pepe ibi ta ya soto aro laaro bayi la mo ni anfani si ibi ta ya soto ta mo do bale ta ti mo ki olohun ibi to ti mo ki jesu olugbalare mo so tan to gberu fun yin ta fi mu pepe lokunkundu so gbogbo eyin te ba fe wa si bi pepe kan wo bi kan nu yare ti oni jori bed ko si nilo ko gba agunbe ko nilo ko gbe nkan kankan mu bi kan ibi ni ma fi se bi adua ibi ni ma mo do bale ti ma ti mo ki baba mi ologo ajobo ipa ninu ipa ati ase ninu ase mo ro bo ti foju site bi kan awon kan ti ni pepe awon eyan ni pepe o so ibi pepe yen ni e wa do bale si e wo ni oju ki ti pepe ko wa si bi wo to ni pepe boju se le ti o e wo ni oju oni ti o losu yi ki se losu ni kan ninu odun yi ki se ninu odun ni kan ni gbogbo ojo aye re eke oju oni ti mi e ma bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba mi baba re awe wa di meji loni bayi ki n to bo sori Facebook YouTube ati TikTok I'm glad I did for 7-7 abami. E to ya to gedegede si gbogbo ita tin se tele. E ma bo ni bi pepe. E ja wa do bale ka kunle ka dupe lowo baba mi baba re. Ina gbori ile feju. Mummy se ti kunle, daddy se ti do bale. E ja ma juwo si. Ka ma ki pe o se oba eniyan, oba awon angeli. Ma soro nipa angeli laro yi. Because ko si bo se jana ta ni bi angeli lowe. E ki pe baba mo ma dupe engineer a le fogun e fe lomi enikan ni ki lo de te mo gborin yen soki ta wa la le fogun e fun oba mi ologo ajobo so ni gbogbo bi e ba wa mo ta se bo se do bale bo se kunle e ma dupe lowo e awa o le fogun e fe lomi ori won o gbesa

ni to je ojo Tuesday ni won wo na abayo fun won mo bo yi o oni ise to won wa fun oni o tan ise re because nigba to ba fi se ise yen fun osu meji ohun ti si oloju se n to mo ta meta ni mo n wo yi egbe ni fun eni to ba wi nti olohun ko wi so ko si nti mo fe gba lowo e ti mo fi pe olohun bura lori aye mi so gbogbo eyan omo olohun te ba ni anfani lati gbo mi o se yo tori pe ise re yen o jade loni na ni bi ogo se nje ti olohun e wa dide nle gbogbo omode ati agba mo fe gbadura fun o ninu osu elekefa yi ti n ba ti so asotele kan bi ese yen siwaju mo duro ninu jegunjegun ase eledumare mo so tele si aye re pe wa jifa ninu iwe Isaiah chapter 54 o ni awon ayan fe mi yo jifa isi owo won ngbo olohun ba lo jifa so fe yi danu ni mo fi majemu olohun gbadura fun pe ifa nini mu mino ameno sahaladash ireti oto si o ni won pe ni fa mo ni ki won fi kan o in the name of Jesus bo aso tele elekeji wa bi ese siwaju angeli bi eyan o ni mo pa angeli ni angeli bi eyan oh my god ninu osu elekefa yi loruko jesu yo yo si o oluwa ni kin kilo fun eyan omo olohun mo ja losu yi o mo ja ninu osu yi o ninu osu elekefa yi egbon bi ejo osu yato gedegede si gbogbo osu o tori pe osu agbara kini di oluwa lo won bere si si eyin kan loju won a fun oni ebun isipaya boya ko si ami boye mi won ba wi je nkoko si ami amen emi mo niye so gbogbo eyan omo olohun awon kan gbo mi won fun oni ebun isipaya mo ba enikeni ja tori pe won angeli si olaimo bayi loluwa wi angeli bi eyan loruko jesu bi ese kan siwaju ko yo si o in the name of Jesus Christ egbo aso tele eleketa oh mo pa la se mo de si oni mi banu asade ya ka haladus oya fi owo se bi igba to fa nkan mora oya fa ire mora loruko jesu mo ni fa ayo mora fa idunu mora in the name of Jesus la ro kutukutu yi oluwa ni eni ni high blood pressure to nbe lara re mo fi na ati ase olorun mo fi gbon danu gba itusile ko gba ominira wa gbo mi lati seju yi lo ki yi pada ko de bo loruko jesu mo so le kan na won abo control re ko si ni yo pare in Jesus name eni kan ni so le pare jesu ni mo nso oni mo de si o bi gbagbo e ba ri be o an lo sori facebook lati lo facebook youtube tiktok ibe lati lo ba awon pepe mejeje won so kan lana mo fe menu lekeji pepe alakoko ti mo so lana oni the altar of confusion pepe rududu mo fe se lori radio bayi bo won eti gba mi laye pepe kan be oni ka lo fo lori youtube tiktok and facebook ma bo sibe ni se ni ago mefa abo igba ti o ba fi di ago mefa abo si ago meje abo ma to ti ku awon ti an ba mi pade lana mo pepe kan be ti won pe ni the altar of backwardness and wretchedness pepe ti won pe ni ifaseyin agbara ti mo je yin lo leyin ati pepe osi eyo kan ni mejeji yen backwardness eyan kan ri pe gbogbo nkan lo eyin e kegbe ke takaseyin aye mi oni jajo reyin ise mi oni jajo reyin ma mo lo waju sani now ibe nko mo soro lo iyen gbogbo e o dori facebook gbogbo e gbogbo e o di youtube o dekunle epafras ni ke wa awe wa di meji laaro yi a jo gba kanle an gbogbo eni tin lanfani ati gbo mi yo e gbo nkan ti mo fe so ninu we luke 126 eni kan ni ki laugh break mo nbo mo nbo luke 126 o ni ni osu kefa won osojo to bo si but ninu osu kefa ni osu ke lo la wa yi eke baba mo ti wo osu kefa ki lo sele asi angeli gabriel lati odo olorun lo si ilu kan ni galilee ti a npe ni nasareti won angeli si o ninu osu yi ni won ma ra won angeli nse ese eyan ati tangeli o dapo pupo losu yi ni osu kefa yi e mura momo and mi omo ru oja